0: ebo pwo enadi pwo ato enadi pwo enadi suno po nu ye lo ebe odesu yon de sun de pwo no po ma mo no mra ebo de ti be ti be no no po mo ro nu ku eku nu le ku o
1: de jiku be mo mi no no
0: no a pro mi oye do ni ko do nu e ko de ku de be do
1: eyo mo
0: e ko ba se no wa so fi
1: de eyo yo po bu ayen mo
0: mi de no ni o mi o bro trata
1: Ah.
0: Ebe se do ma be demo ta fe de ta ti de mi ma bi o mi le sunu o kon be pa mi abe kana ma gbon mede mede ya akuno de ko le pomo ko to sinu mi e pe so zan we aya to yen pa je ko ko so zan we o tun de no no ko ka so zan we o yen te bi o an te bi o
1: na no ko ko ran so zan we
0: e ya bi o a le ku mo te ho de o
1: ma se o do ati amu
0: Eya de abi kumo to ho de o.
1: Mo dora ho le di un doki ka bi o. Mo dora ni na ki ka bi o.
0: Baba ye se an bo de o ta ta ko pe no kulo o. E o ka ho mi lo ti o. Ma te ya mi lo ti o mo izo mi de ton. Bo di o. E ho ti te ba ya bra pe li me na ti bi ro ko ku. Bo na se to fe se de. Ma te le ti fe ma bi ti la fe se do we. Na do su si. Akuno nze lo so mi za me di. Ma te bi o ke to ke to. Se no ku me no e ma te yon debu. Popo o ndo suru. Ondo no se nduru wa ne o. No do they don't want they don't know and I'm going to show you well may I come out here and I do me do they who better to go to Mokotome because I didn't find you
1: hey yo bye what about me to come
2: oh me bonsoir
1: eh
2: yeah I'm to see
1: uh-huh ma ho bi ton si amu
2: o la wa le branta we mo bonazi
1: mo
2: ye na do na na we lodo pepepe pe aton e dia won pe ton ninu ninu te na pe aton
1: je ba kan note
2: eh ah awu tu fin fin
1: won kan bi o won kan bi o won kan bi o ko won kan bi o je ba ai kan note ya
2: enye ma kan note cha
1: eh o o when de te mo je kan note na
2: nyemaya no ko ti bi
1: ah bo n ka do akuri ko ti kind of
2: bi
1: ndo mo
2: wo ma se kanu to pa ndo ba ipon sin pade ya
1: e ti aba ipon
2: sin sin ndo
1: e ti aba ipon ti aba ipon
2: e sa ku sa ha ye me me kai ni bo wa nu wa je auto flin flin je ti
1: ai auto flin
2: flin ya do nyema eh ya do nyema da e yo je auto flin flin ni da de yi dena wa de yi dena wa ni ma we do sun sin o le he we
1: bo na bayi
2: ah wa ma mo ro po le we ma
1: na
2: me le
1: na mo gbo jesu e do mo ne kai a din ho bo e si o
2: awo fe di ma
1: Doing
2: well, so it's me. I told you, mommy.
1: Hey, yo, they are the jail, my poor drove Adel Lille, Bonucumanegi, but Jeffia Quafia.
2: Ah, more no bag, women.
1: Never motor, my motor, and say more of it. Say, I'm your gentle bleachy.
2: You mother, go go,
1: but go go home, Cadotti.
2: Go go and with Prima. You mother, go go.
1: Bear what you are, tell what you are, tell what you will see, sir. But there he was.
2: Eya mi o
1: ja de do uja igbere haruporo amoro anu e nu ya utu to mi uri eye se kure mi
2: a tre ni do e ka ba yen yo fo mu
1: eh cho e be nu e gugu mi
2: ma ko mi ni do ye bai
1: eh
2: yo no a fo
1: be nu e gugu mi na I don't know I don't know
2: ni lo ni we to wa wi lo ina app yo full out wa agbaja mi yo
1: full
2: out wa agbaja pura o jo do nti mi jo gro do la
1: do be yen gro do ti do jo ni doro ni e bayi e te iro bayi lo
2: ni se ko sun fi yo fu sun fi le ko wa pata
1: eh

0: Fè fè mwen pou do zan.
1: Ba ou lè.
0: Gildas wè, lè sou zè lè miyò sin fè yote. Alo?
1: Nto, to do e, Gildas.
0: Gildas? Mwen yon nò do, ni do, ni de. Mwen nan wè.
1: E yon.
0: Mwen ni mwote, mwen sou mwen gò yon.
1: Kalo, e chou de, yon, ami ma soupo, mi yon mwen to. Mwen ton, to do mwen to lè. Bene vi sou nou, bene vi yon nou. O, kò lò, mi kò dò sòsò dè gò. Mè mè sòn lò, o, jè di kè fè a yiblò, dò, fè a ou jè di kè nan, e jò dò kentò mi ton jiblò. O, kò, kò nò tò kwa gwè nò tò, mi nò vè jì wè rò ni nyà dèn dò lana, o vi gwè tò ton. Bò, enè kò nyà ou vè dò kponye, enè sò ato a siè mò, a siè gwè kò tò a flan mè dandan. Dò, mè jì vè a ton, gwè kò dè gò. Soso mi to e do zande di do mo. E boya, de nyon lo, de nyon asi e gwon. De nyon lo nok mo kwe kwo. De nyon lo, o, frase vore apeti. De don don lo si apeti gwon. O, e gan, kwen ele. Si gwa ni ma kwen ele blo. Kwe aton, fije mi te zande di bo e do mo. To gan, Patrice Talon, e du gan, bo zingi di de nou fi. O ba e kwe a o. Ba zan fo, a zan kande a ton so jeji. Bo e o wa yi di wa mere vo so wa. E ma trofi je flen. E ni dek pou mou. Yon lo ni bo basi ete ni zedo debe. Bo so yi ho gbe dagbe. Ho gbe hui weton. Bo do kwe kona aswa. Bo ma, ni ma dendu e blo. Ni ma dendu e blo. Bo ka de. Bo note. Bon aswa. E ne je gwa kona je tanye. Bo e na dekoun dagbe niye. On ton tro mi tole, unwe lo, mena so vo do mi. O, wakou da ten boulangerie etin to, o lome bo, ye do a yido don, buto a zon ato a wedin, ye ou mena no be, o wolo do, a zo, o miyon sin, a polo men, yoro an fuyino eto me a wedin. Mena so sa, wakou kwenye to akidako, ye ton le men, ye to men a ton, e nyon si a ton din. E nan mo kwede e nan do, e ma na we me de yin an fuyino e bo ye do yele e we ye nan ru kwekpo konu kwenye to serupo serupo me yin si sato e we gba o e na gwe mo kwekpo kande ko to o sunupo ni e we gba o ni e e kana yin me de do jro bonan wason bonan so yin me ma yin ajoto mi kaflan me ma yin o blu ato fi e nan doti o mi yon gwa kan de yon zan, o sin de yon zan, plek potin, bo yon vonu, yon man akwa kwen ansu, yon man nou e yi zan nele de sin akwen ansu. Bo, ni yon do mwen eto menego, na yon kantite yon 01-97-60-75-07. 01-97-60-75-07. Kavi he yon Celtis ne, yin Celtis, yin a yiro, o to 01-43-84-06-69. Men lo nan to higa jibo ni do mon, edo kini we nan reya bo yena yi to me lo haro polo, bo nan yi wason bo nan mon anfani deme. Egwe to man a wuka mon, demi se ma yin goto toto mo mi do se, demi yo sule so no ekwe ma yin goto toto na mi. Gime da David to enomoloji don. To vran fi me wana mi ton sena pon. Vie dravo kan don le jina di kwan jo wen le. Nyan li no samba ndon do mi. Ni nde ma ku jeme azan chan ton gwe. Mi nan so asya yin to fi nan do yin me sen ton mi ton. Na ete o tu. Su mo su po ma to nde wa. Na do gwe izan na gada. Mi ton na gwe me chile.
2: Guru money hadel yo. Made ma se titan. Ampere san yo po to me.